Ta' maġwajju l-musika li 5 stars, ja' ma' l-għattu saw fuq i li ta' tu buka la' mia ili nej fuq i ċula, oli għaw għuli, l-wessu nej minuti għati għajnej li sifun ma' l-lua. O, ta' jaw u li state of origin, għaj, a Queensland, a, zis joto, sawwa, ja' fuq i li għajli, l-wessu sifun li għonno, a, ola, l-għaffa li u kili maka maka. Joj, l-wessu sifun li għonno, oj. I tell for my oh my yale blues are lusulu lusful. Yeah, go Queensland ah, lea la fatulo tala. O lea tali ilea ya tino fasua male awi ya, ya o lea sa, boma liusion tama. Na avela yale, le vanga foile na avel coach, le lilo Billy Slater ya, vaya sofu ina le fa malo lo, ona ortulanga le foile la faina mai ya o si, alone ona o le maliusion tama. Beitai. Ka beta I tele yo a o voileo o tal noanga voinale a ia ma interview o le o fo email kam gekia o le fatu a o alom fa na ne a o le la o fo imai o le ta alo ta ia o ia tino fa su male au ia ia mole aula le Queensland e le I faingo fie Natalia po ele ele coach a onor julanga ite wo yese fa ale tonu po ele yo na bui bui a ya beta ya ole upule wo fa yetino o I did it for you dad a le win a this win is for you dad a soli a ole a fo ina lo spirit nga o halum fa na ele ngatalai ya tino fa si wo mal awi a ola kamala le o I fo yo o oi voi leo kuli kefu fine feu yaki ya ole tonga oi ya ola kama le kan fa nga uk ya yui o fo ilia o kuli kefu e na o mai nei ma ona ainga mai sa race ba fa na wi I fe fo I South Auckland o mai ele ma si ona ainga I nei Queenslandi alela fa ma tulu tu malo le o mesu antikisa se fulu tasi ta usanga o le lili nei ana a in wa o mai lo ingene Queenslandi ta su tasi on ta usanga a o a si o te ilale e le ta alo le liki o le la kopi o le yuni iwe a in wa o tu o I vo ile Ipswich o fatu alo lo ta alo le liki a ya le ala Ato wa aila le pepa, ha? Le pelo, ha? Fatau le alau pepa hui le lo koreo meu. Na eva aila I tuo le pepa, ha? Ai sau wei faupunga, he's built for origin, yes! Ya, ma oka so fia fia, ha? Alom tam fana ul pas fika, ha? Ipe o, fo nale, ha? Le alai, fo ilele, fo ilele mimita, ha? Proud to be a Queenslander, ha? Yonong, ha? Pepa la na Korea me ni ta ole tu ole page na he's built up le la o lu shu lu ne ta sa nga ka ma e un ko I pulu ma ka u al me le ole spirit la na ole Queenslander ya mo ta ya la nga ka ma lo wala nga le fa ma il final Melbourne ta ya ole la wa ta si ma lo New South Wales e taulan malo Queenslandi yeah go Queensland yeah ele ngata fo ila yalo I fo ile yalo tamfana uma ele ngata le Queensland state of origin I tama I fo ile yali I fa pina fo tama itai lo yai fo yalo mfana ul Pasifika ele na sa mo lo yai Pasifika ato yale na so sita alonga nei vai tau ile weekend ni langa la fo e vela mai Australia ile ta alonga soccer Rula for ya, malo ma ya. So you say se ama ye se me se fie fie kako ma fa vo ulila vava ya kule kawa kawa kawa fai ule vesi mo sa mo ila ko drugs ma oi yo we si fi we se me se fie fie ya yele na go Queensland ta yao ya Yes, say nay, if I pito to lava mo to o my lava ya lumfana umar pasvika as well, Felicia Mikaeli.

0: yafi lo pitanuu. Ai manatu o yaini lo yafi lo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Talofa Samoa, watani ea fesili mo se fie maua o se tupi, mo se TV lapo, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lapa. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a yeinga, fo ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
3: O tanto Jamie lea o se furu ma le tasi nei minute o na taa lea o le tasi. O leana o mai nei le tala lea mai Samoa. O na o leana o tala no atu nei I Air Fares lea. Ia a lea o tu mailunga nei. E ile waa lea o le Qantas lea na tu e sau Deba International Airport for Brisbane this morning. It was cancelled after a flat tire was discovered during a routine pre-departure safety inspection delayed 116 passengers by approximately 24 hours. Ia o le tūlanga na ua ia ia. O le a foilea o le... O le whale tonu o le pau, ai o le taimilea foilea e lea o ngā, e lea foile, e lea, e, o le safety o le pāsese. O le tala lea le Samoa Airways, which serves as the ground handling agent for Qantas in Samoa, is working alongside Qantas to assist the affected passengers and manage the disruption. Wa whaatupula ia lava lava inga lea o le Qantas e ei fo I taimi e delay ai ia waa ia petasi fo I le lea fo I lea le malanga ia whapena ia atulanga lea this is a no-no it's a taulava ona fo I lea ona whaia safety ole tulanga fo I lea le imasi I lunga le waa ia le oma wai fo le tulanga lea Qantas and Samoa Airways have arranged accommodation for the 116 affected passengers at Samoa Beach Resort and St. Teresa Retreat in Elwa while the flight crew are being accommodated at Taumesina Island Resort. So, we know that we have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. So, therefore, the Qantas is in the world. Na ave uma ia pasese le ino fuanga ia fatali ai ia le a foile le ripea inga o le a foile o le ba'a lea o le tai a lea ia peo tasina vai inga foile te ua ua lea tau mai nei le ia ma Elele ya ia tulanga ya apia le safety precautions ele na o tonu bo ya e ye foi vai nga to tonu ole o va alele tasi le vanga le o toe mana tua mai e fa apia awane e to ma fai e ave ese se e vai ona e se ona e sa vali le to tonu ka peta o vo ile o va alele nei no e te le lo po a me na ma sa ai le se tai mio o voi leo o a voi nei o tangata lea ki lini e thoroughly clean ia mea nei so you just imagine ia mea I lalo o ka peka ia so please awange ave e sea ia tau se e vai wonga ika in vanga pi wavivela o na ave e se lea on sa vali leilunga pe sa wale pi e alu le fale le ta ua pala ai meise vo I alo ma whana wa leilua po o ana e o lavai mea ia o no foa a wai leilua po e ta ua lava le ave o me I o wipes mea po ngale a metu o ngale wipe o mai mea uma kose e lei lopo a mea na po o sesi e ise mai a you know I'm just saying a pei o le fonale o le liputia mai o vaenga ia a you never know what you that nga e le ngata po I lea a o le fo I lea fai atu vo I lea I fia fia I o tatu tangata I o I hotels a yeah which is good a ole o ole ele ele o ele o ele o sama sama no al voila la to pa pe o ma no e ke alu fai la homo fo nga survey umale a fa o inge I afu kango you might as well a ve se umanga I afu e fai I afu ya you know because you have no idea a pe o ka ko atu nu vo ile a no e ke le lo po o inga nga mo moe inga po inga nga ka e vo nga le mo ngi ma e vo nga le po ngi au vanga drugs I'm just saying a me e te tau una ma nga fanga fa ia a po o tutonu o tato atu nu isa moa you have no lau o aku umakurisi ese uma nga ka filipino ko o lea ingi kia you know mea uli what you know you don't know a o mea vo inga le spray vo inga le ia e le lo o tato ngata there are no spring major fo inga le spring kilingi a koa umai a whamalu e mawai po ngale mea ngai pe ichi whamalu ngongo fo inka ka po ngale I'm just saying this e whatupu manatu a wai fie fie ka ko vo ngale o a o lianga mako inga nga mako inga le tanoa mako inga tau mea zina mako I fea a but you know do your homework a e maise lale ave o alam whana we never know o ako kameki o malolo inga e o mai o mamai ka ngoku li pākua mako I ichi uma I mean if I'm o mea nga ai but that's another part of the glue ngai ko kong inga me o fo inga le wipe uma alu ma ko ia fai lo la ku ia having it you know alu fa ka mai kang alu ma you know kele ke a la you know e fo ile for your you know le safety or fan out layer that to all a pui pui ilole for ile to tong fitia be it a sina vaenga vo ile on a little on my boy a little what jay on all whatever I saw all of a ilunga vo ile on a patai me ilunga o penga ta fai lang ya le si vaenga le ana ma die yo ole melena a tupu mai nei fo o a ole a fo ile ole Ole e ia lato vuile fatau le loto ole luafe se fulu iva le na fatau vuile loto le I Queensland ye lua ia tickets ile foile le pitonulo o Gatton I Victoria Point ole loto la le aso to na ina fatau ai that year 2019 e fitu lo tausanga ia ele to mfailona to e claim ele fa perla o fa atu fo ina ia pa e tatu tanga sa tatu tangata e fatau ngalo e mana e fo lale fai yore kad ia e 1.7 million e lua ia Queensland le fatali so o le lato e ave umal nei tupe fo ile le loto e ave inisi charity po pa te ole e wa diu nei le fitu tausanga ile le tausanga nei ia tasina vaenga fo inale fai li leila u kar fo ingale pe leilo a leila u kad la epi pi e leila e skala tasina vaenga o le si me ma li le na tupo mai ye me la le le ngai mo me o vo ngai lo pen ka fa ilang ya ile I tu ma lo sio to ina fa le ata fa ale vena ale a sa ule lisi e se vulu li malako wa tapo mai le claim le se la ule ma sur vo ile le le va va o vo ile ma lo pipo le se lau lima sefulu fo ilia. Ia o le la sa o nei, na sefulu lima na fia le wasau nei, sefulu fa, lo no winga wa vave le alu er kokongi, le se wa le wasau o ma le lisi o ingoa. O le tu ma lo le sto ino vo ilia o vena, o faleata fa, o toa mua, o saina, le sa o ma le lisi, le o ma kalike ma le ingoa. Ole telefoni ia mal no fo malia fo ile malafio anga ia over ai la ye le what claim for alua how did that happen claim for alua le se lau le zevulu fai mai fo ia ole latest technology ia le ngala ia oka ia le mela le no fe fe mela le ole facebook anga ko ko lunga ole la ole so to se fulo uni a fa fo mai e mai vai vai o ko ia nga ko ke vai ku ko ai nga ole inga nga mara ka ka inga nga o tapol mela fe ye o fai nga lo ma kile mai le ngosko kumai melingu melingu melor telefon ya. Oh, it was so funny. Ai se lauli masuru nga. Anga wa pese fulu lima afe ya, you know. Waku wa gifelo ka ingo ya nge ya se lauli ma se fulu ali anga ufa makanga ile ingo osto ina kalo fai ya. Yele pole ile ufa ya ba. Le umu fukange wa ile ngilako. Yeah, anyway. Yeah, it's a topol kalamin na. Ole hafo singa ngana wale tau tamali isa moe lau faa fonga mai. Ye malu ave yo tau fina ngalo. Ole tau mafai atu fo ila taksi le tu la. Ah, ya ai. O te taritono ole au tau faa maa ngalo mai fo I. Ye le lo umatua nei. Ah, ya. Tatou tu ai fei lua I fo I. Ia ili na aso. Wa, le aso. Pai aso le aso lua. Ah, yeah, anyway. Yeah, tatou por kalamin na. Ole hafo singa ngana wale tau tamali isa moe lau faa fonga mai. Ye malu ave yo tau fina ngalo. Ole tau mafai atu fo ila taksi le tu la. Ah, ya ai. O te taritono ole au tau faa maa ngalo mai fo I. Ye le lo umatua nei. Ah, ya. Tato tu ai

0: Ia, ole, whātunga mātango whia le aonga whawhai aonga i Mālifa. Ia, le fo ina tala alo, ia tuai fo i ia le tātou, ia le toi, ia le toi awai mai, ma le toi mafuta mai, o le au whai pōl kalami nei fo i vāenga, o le i tūlai le oli. Ia, o le aso sfulu ma le ono le nei, o le māsina. Ioi, o ngā tonu tonu a ole tausanga, le aua moli mai le tualo tau saifua ma lo tātou wola. Ia, a wāfo i a, ia, o aise a le fia whaafutai, ma fia vi im whaamanu atu. Ia, peita iane, sa mole atunu pele, o le nā ua maea no tau whaafonga, ia o tau tuatu, le whaltua, ia te mkisa, ngāru wāo. E talai nei fo'i tātou pōl kalame, ia peita iane, ia o leisi lua i tū lao toi, ia le ua mātou sā valivali mai ai, ma le awhiunga fo'i ia teito, pō le tō whai ia wāulu, ia papea fo'i ia le whāli tua ia upu, ia ua lava le tau tuaina on malu le tātou tunu i leisi lua i tū lā, ia o le tātou pōl kalame māsani lava, ai se iu liu muamua i fo se i whāwhi loa i atu. Ia, le au whainga ruenga, le au lea tau tua ina, malu le tātou tunu, fia fia i whātalo whātu, lau whenga teito.
1: Ia whātalo whātu, i lau kareinga pau oa, pau oa, e maro se whon muia.
0: Maro whātai, ia, whāpea fō i al whātua upu.
2: Ia tālo whā lau whionga, sa a tait o a...
3: Pau oa.
2: Pau oa. A tālo whātu fō i sato watunu pēle sa mua whāfonga mai linei tūla.
0: Ia, mālou whaptai. Io e Samoa, e moni au le nā ngā tala alo ia, ia, ma whītā i tunga fōi le whaltua ia te mkisa o wā fōi le ia tala ina fōi o le pōl kalam māsani o le ansolua. Ia e mātou toi whiwhia tu atu o mātou ia au tamutau o mākou lima tamutau o le whātālo wharkerusiano a welcome Samoa le atunu pele. Ia o le tātou pōl kalam māsani lava e awane ngalo. O lea fo'i ua e kā loa le lua, te tala loa le tātou a leitio ma tala atu le awanoa. I eini pese te whingalo iai, ia se aso soi fua, ia o lau mana mea, o se aso whanau fo'i a le whanau. Aua ni ngalo, whai loa mai, muri mai o lo whaanga, ia e fia fia o lea o ngā ngalo tātou leitio. Ia wale tau tueno ni malo le tātou tunu, a teito ma...
1: Alo, malo fluhi. Ia, o le si fo'i tu e leina wha'i loa le au. Pa'anga maa sani o le ia la leo le au whaafong.
0: Ia.
1: Pe ia on tau si la fia. O tae au le ta'a longa le say the words.
0: Ia.
1: La ia ka'a longa le la fai.
0: Ia, ia.
1: A sa'o le sikoa vili mai, a sa'o le sikoa. E lima sulka la lau fai longa. Lima sulka la.
0: Ia.
1: E fai e taito lau fai longa. E a sa'o la tani.
0: Ia, ia.
1: Ai ase se fo'i, ai close, ase tasi po le lua. Pe ale ise se maua.
0: Ia.
1: E lima sulta alarau. Ia vili mai la, ia tolu lua faa wa luano wa luono.
0: Ia.
1: Tai mea te fia vili mai ai.
0: Ia.
1: Ai a sao. Ufa vileo a fai sao. Poi ke ngofo e Red Cliff, pe ke ngofo e Tumpa.
0: Ia.
1: E latu a taito la ta mani mo mori a tuwa lima sulta ala.
0: Ia, ia.
1: Ufa taito au ngofia taito.
0: Ia.
1: Au ngofia taito se mea. Ai na fo'i. Ia e vatu ia upu. Wale o upu le ave upa ma esi a upa le mbak fia wa inge
0: ya ma upu wala valon si fia wa mua mua ma inge i polispeni ya ta ua wala wala si fia upu e
1: ilan ta avale ele pe o ka ua ku pensingi a upa e ku iwa
0: ya utulu e
2: malo malo lava
0: ya upu e ese ole fia fia mal me ifo loto mal a ia ua pei ke'i lou fatu le ofo alofo a lesia ta o le uso ia e ta'u ia o se tuagage fo'i e a fa'afutai o taito ua leva gaukuaiga le kakoakugu'e ale le tatou alaleo ae fa'afitai taito itoa o lo'u pulou fa'afitai i lea tulaga ua e saunoa i ai ma e ofo alofa ai ia uā fo'i le malu o le tatou atunu e fai fo'i lea ma se tulaga e fa'afiafiaina ai le au ia kakou ō pa'aga o le tatou alaleo i le agaga ma le fa'aloalo
2: malo taito
0: ia ae a ua o lea fakoakako mai ai keiloa Ngoula kule ya ko ya su mai la ukale ma moile ma ngai o ka ku dai to ke le fa ye ko ke le se lu ku i ile a fionga ile a ile a fionga i ya se ya le su mai ya se i ile a lo le mali e to ia va pe fo si teine o sa e ka ku va lo tu ia va pe fo ile au fa ngal na le tu pa sta fa manu mal fa tu ya ya na ia male a ia pa sta fo ile a ya le maru le le slate faftai ma ngai ai ole ole ole la ko fo fuanga mata pe na ngali kalingo le sugar ka ko oka
2: wa emisia le fala isala elu
0: no ke la ko umma le hanga nga la ngale ta su lu ko ko ngo fa ka ko ngo ko ka mi le lunch ya wala ku ya wa umma
1: na ti na ma la tama e wa ta nu wa tu umma le sumpa eu atu lo fa sa la mo atu lo fa meta o mafa o ku la do lu ngol ya ku lo la fa sa mo ele o ye la ku alo fa tu fa ma di atu o ai ele ia de sumpa fo le fa to atu no mai
0: ele
1: ai sa le ai an fa fo pe o le kai o fa le mai po o ku li fa fo ai sia ele fa pe ra le mai ai mo ai do ye de sumpa o le ku lo fa mo mo sumpa yo ya tai pe fa ka vitex e la tua ya so umma umma si umpa la tua ta sa ya e ai o ol fa nga yo ka ko wa e fa bo bo ai ya ole ole ol ka vitex fo
0: ya
1: e bo di bo bo na ya lo fa na ya o mai no a ol me ta u dia ya a wa
0: ya
1: ya a wa ol me si ta u nga ya o solo me sta to pingo a
0: ya
1: e mo ya nga fa di mau e e ya ai ni la a wa la wa ka wa pusa ba mo e pingong ni
0: al me ta wa nga ko si ku ya o sia tu pe nga nga ka lu ai al me ta wa nga ya o la ka ku ai fo ya nga ye fo nga ku ku ni ya a
1: ai ku ku ni
0: to no ai nga ma ka ri ole ka ko ole face a priority nga po le lo nga ka ko lo mo mu nga ka ko le ri o le cho ya family first ah avil fa mo mo yo ta tu ai ah ya kwa ka kwa nga mai lo le mo se ava no le ya ya ka kwa lo fa wa ta tu ina fa ta ya tfo ya lua upu ma fa ta ava nga wo sa la ka lo ah la ka ka ko pese le ya ai ka di fo ka ko ke fo fa mo ta ito

0: Ia o tū lai mai tātou taimi o a lua sifuma lua minu tete aile I tū lai lua. Ia o le pese nā sā o tū whafunga mai aina usuina le tō whai a pesa I lima leota.
1: Ia whafunga mai. Ia le nā, a vea fōi le awa noa le lei sa mātou tāina tuai fōi. Ia o le taimi leo taitu ma upu wa o tala wou ia a ia ole o longa suafa le o le ingoa le nga nga lau loa ia o pesa ili maleota ia lau wa e ia iwa ia mea sina le ainga le suafa a se yuli o le alu le mali etoa ia mea lea a fai o faa funga mai niso le tatu no ma la sunga se yuli Ia mo moli atu te lea lo whaanga o le tātou ala leo o le wha epi ma walu te si ma le tasi wha mo. Ia ele ngata I loutou au ma fola mo loutou alo futu lai. E ala I kako radio phone, ia e meise fo kako membership. Ia o lenu me la tasi lawa le kako ngu I kulanga ia le wha tupe ina o tulanga nga o le kako le I teo e moli aku le e mako wa nganga whaftai ma le whenga ya taito. Ia papia fo I whatua ia upu. Ia mani fua lau polo karame, masani ia nei o le asolua. Ia o le afionga ia moe ta faitia atetu.
2: Ia awa. Misia lawa.
1: Ia e tait, moe faitia, ia iai upu ele ngakagi iai, ia sikoi, ia fai mai awa ne I faa ngalo inga, fai mai kala sikoi ingo afia.
2: Awa.
1: Mai sina sau nga e alu, awa ne I faa ngalo ina afia, seo na vau. Ia e mana tua tua moe, wa ele lawa mai a, ua kulanga, tono a inga ia fapia foi ia le tausala foi o kako a ia e maita I o le nis le ia taua ioe fapungi kene le atua a le o mori le kako nganga faptai le tato nu o le PTP ia I le nganga ma le faa lolo a teito ma a upo
2: wai le pese si lo makua na ai fai
0: le pese a le tina ia fia Ah, lo mo na tina ya fia. Pese a petiki.
1: A petiki. Ya.
0: Mo na ma yeres. Le malanga manuia. Le tina matu ya fia.
1: La wa swa fa ya sala.
0: Okay.
1: Ya sala fia. Ah, ma lo le fa ta u pia me sina ma. Ah, inga wa fa ya sala fia o le na sa ta mfa ya foi. O se ma ko me pa si o le ma ko me pa fo le o le ka ko wala leo a to nu e ko e ma fo. Ia alu lo le atoa wa kai mua mua le fa ko a a o mai e fo ti na le a poli fatua ia upu upu wa ka si le fia uma e tato I na I nala ia o se o nga li le fe alu ai pasi fe ave e en malo tato o tunu ko e le kama o yu lio ia e ia nga ia ai e voi lele ia o faftai sa la fia ia malo fo I malanga manuia Langa o tangata e osi a inga e le whape ngaka I ngei, ia, e kākou tautua e o lawa I Samoa, fai mai le tala e fai le kama I Yerusalema, ia, e se sue a le wha malama, a taito, ma, e se sue lawa wha malama, ioi, ma tepa atu I lo tātu o tunu o whansi ngomanga o Samoa, ma lo le osi a inga, o le awa maua, ia, o le aga e le ngaka nga e malanga e sisi alo I al tātu pua, Ya le fowa e a fe ngai ma fo fuanga fa le ai nga ya le uto itali mai a ole pese le nei nga e mol mana mai ai ole vi o sale aula ai na tape nei na mausuina ele li ile o petiki yo ya o petiki ma le vi o sale aula ma tango fi ele a

0: Ia o le whatunga mā tango whia le li o Petiki, taito o le kama o loua kari, taito. Ia e, ia e, e se le kālingia upu o tamiti whaleata.
1: Nā, nā.
0: O kere loinga pe whiengi kālingi o le kā, i le kā uso i a taito. E o i le le awa e paua le kālingi le o kei loe au i a ngā almonmolfusu. Ia ai me mongia e kere iwa ia ngi ipu voi le le a o ngi meo ngi karika ama ngi boi whai no hei. Sa le le inga.
2: Ma o ipu ngi ia le maro.
0: Ia au e e se tale ni o kamik whaleak. E sa waia ki a maa. Ia le e voi e sa waia ia le ngei voi a alo le atu nuu po o lea kamali. Wa ua swafa matai voi a. Ia Petiki. A le mai, o fōringa la Petiki. Pe ia fōringa o son kamā po son tina o i sale aula. A le fai mai o lona nu. A ole maanga ia ole, a mai e ingisi mau ole atu nuu. Mako lio i reanga, i eire a le tūlanga fo i le mai mai a reanga a kaimi o le kaungu o le tala lei a reanga i fai. Kati le wā venga nga fai a i le atua i le. I le ngu leo sale aula ma po ia. Lenga mafua mai longa makali o sala mumu e kawanga o i Savai.
1: I Savai.
0: Ai ngā langa a ia male au wa. Ai ngā langa ia wa o ngor kemile o le laba a. Ni sau fo le mongwa mu fo i lele ia o mea o nā tula. Ai ei la le me e alanga ngoka o langa o lai kukusia i tala wha maumau le karesia e whakasa. Ia le history o le mea lea. O le kaimi ia ngā savali e le faise au o le ngu leo sa le aule. O le mea ngā kū ai le faise au o i ngā fo i ngā ngata ai le mu.
1: Le lava.
0: Ngā ngaka ai le.
2: Ngā kū ai le kū la ngā manu mā lo ngā kū. O le mea ka keo fai lufi lufi. O se ka ke ngofa mo kufesi lo ka mā fau fau. E kū le si vai i oi. Fea fo le mea ngoko le la.
0: O i o.
1: Falalupo.
2: Alure si vai o le a. Ia. Ko fesi lo koma fo fo lo nga vai ko i.
0: Ke de o ngi ka ngak.
2: Ai ma ko yo aso nga bua. A ka ka la ngo ya so nga bua i ku lo ka ngak ma.
0: Ia. Ia. Io ole o wa ko e ku ale vai nga le. Ia. Nga ta wa o mal kemgi. O pe yo se ma ka anga ole wa ku e wa ku le ai me sha e o i ka ngak pa e Roma. O le waku wa le history o le kakoliko. O le alu i le falsa kakoliko le nga faa sawina. Male tu nga mau o le kaposa.
2: Faa sawina.
0: O le o fale a koa manga i o alu uma i ailunga. O sawo le mole lava i o kakoliko le manga muo. E sawo le ua mea o te mai e mole papa. Ia le ua nga sawo ala lalo uma fale. Anga paua i o mea o le fai ala makanga. Kaimingi o le falsa ma.
1: Ia
0: ole tasi nga whapea ole whaife aule nga sabali e kuloa kuloa langa a.
1: Longa vahai.
0: Ia nga kaifo i ma maola i le toa tele ole si piko ngu ma. Ia e o kulanga nga kake ofo i fo i langa leima le alofo le tua ma a le makaukia ka koke sa oeli pese a le makoloku wa sempi. Wa o lua i anga eke lua a. A o mako o au ke asempi a. Me ole atua e ofo ofogia. Ole kua e mkaukia.
1: Ole atua e faivavenga.
0: E faivavenga. E fai meile o tavita. A tau le atua makako. Oai se fasanga tau mai.
2: Ia.
0: Ioi. Ke lua si vela. Kua fi kau ia lale a. A la kako wolo lale a. Pese le al makolo. Kako kau fakasi male atua.
2: E mo.
0: E se le makango fieta i tomo. A.
2: Yo, vaya, ya le pese a joven cariño, maros.

0: Lea ua se e mare tātou taimi ua toi luas huma le lima minute. Ona tā leo le itu la e tolu. I lunga la wala leo iwa valu tesi mare tasi wha moe la ula wha fonga fonga. Ia pi ona tau wha fonga fonga mai le pese maali. Lea, no. Ia moe ta wha i tia mara nis. Fai mai e ale pese tau le taua. Ah. Awa ni manu malo satani ya o lua. E lua manu malo ya satani. Fa to ilalo satani awe fwe tau tawa.
1: Ia, ia.
0: Wale mefo na wale tu mai e li polka la me. Una ua maha. Ayo he. Wale lua lava va tau. Ay tau le tau. Wale winga tau le tawa. Wa ai fa le ai. Wa ai fa le nai. Si o. Ah, si o faritua. Ah, mawa mai lo tino. E le taipei fwe la wala nis. Ia. E ele tai mia na vai foi ia ta mal ai nga pe au mal le tio le tai mia mal le ai fa malo e mo jo foi fa malo ma fa tai i pa anga masani le ia la leo ia fia fa fonga ma vili mal ta to le tio ia ai ne fo jola tina na tina ma ta ma ma tu tu e fa ta lo fa mo to ia ai mai se foi si ma to ma fa nga pe le le ta ta ma to inala a fa na to fa fonga fonga ma ta to por ka mo to fa tai ma fa malo ya te o tō umba lawa, e au nei ngalo, tō lua wha o wa luono wa luono tato numela. O lea fo o, le tato o peo na whaiatu te me o sola, le tato ta longa, ile State of Orange Tomorrow, lima su ta la pe a sao. E tō a whala tō i ua wala au mai, ia le ua i lalo tō suafa, a lea ta tala lawa, e ta rol wha umba, na lawa tō rela ia kou skoa, po ai e, ma lor ta ta longa ta ya ya manuia le le ya fia fim fo fanga toi
1: ma lo va tai tai to ma lo o le wa ko yo la va le tu langa ya ko i muri ko alfa tai ku langa le wa ko i fa ya ya o se fa tu pu vo de le la ngolam fa tu fi fi fo ima ta ta ima ye ya fingalo le ka ko a wo pa ango le ta to wala le o ya e fa penga nga ma futa mai perma o le wa e fa ya le tu langa ya o ngai fo vai taimi wo su e nga ta la va tai to le a ku langa o seleni yo ya e mai se ya o ka wo le pen fi ki kai wo va ya so ka ya o ke fa ya ko lo a e me o le e fa lo e to lo pu le me nga fa ko i mo mo o lo pu lo le tu le o le me ka kupe wa ya ke o ye va ka o ke ni lo ka ka yo a o ke va tai le mo mo ya ko le nga nga va tai tai to o se ku la nga ke fa ya ia o se tau i fo'i mō kākou a wōmpa anga o whāfongfonga mai. A o se tū langa fo'i se vai te ngai ngoi fo'i kākou le teo. Vai se kākou ngā ruenga. Vai mai al tala le apostolo a lei ngā ruenga. E mate whātotua. Ia o i kasi nga le tū tāua kere kere lo whātotua.
0: E fitu aso le vai aso. E fitu fo'i nga fine. Vai mea lofa mai tato porka lame ma. Le fangaloina ia fa mai upo ai lo su le patu lo foto
1: o ila le wo fa mauni ai wa le ana wa a vai e ta o le pese o le pese le nga nga familia o vai ver se ke fa ma ka mingi ka ko pese fa lo ko ia ko ke le mai pese a ia a le ana wo ma va fa ko le ana se pese fa mai ka ma ka pese nga tau de tau a ma ka va ka si mai su ka ko ma ngu malo ya na wo va pe wo fi ka wi le le pe se le a e le ka u so mo kwa ka u a ta u lo mo fa ko ku a
0: o ma lo ka
1: ya a ya o ko ro le vai ya so le le mo mo le ku pe ya ku mo o
0: ta u ta u ta u ta u ta u ta u mo le
1: ya
0: a ma ta to por ka la pi e sa va dia to ne ta u to wa ma ro la
1: e ya i le ka ko telefoni nga nga sa u fa mo le ta to ma u pu pa a nga nga ko po ai o lu nga ka lia e ile pese nga nga a
0: pese sto ina o
1: o
0: mo te fai tia
1: o le kako ia
0: le an fai atu ia o lua
1: ia
0: wa o tusi rao la nisi a le pese sto ina o mo te fai tia o ia e bo mo le
1: an
0: ia sto ina
2: o le pese a
0: Josh pese a Josh
1: ia va tai upu le kango la oi fai ivo le pese lea o le pese sko ingo umoe
0: a wa umar seti le pese ele le ia
1: ia le umoe le umoe ia o ya e foi dale moi fatia malo vaptai vaptai la ma molo sao awani ngalo ole mianga ma tou te fam na to per ta to telefoni ta to tofu sao ile ta to por kalame Ia o na siri leo na tāua mātango fie. Mantua fōi upo toe ina le au fai tōwha, male au fai male au uta, fai mai tā pena leisa se malanga taito. Malanga fōi nai tau nu manuia. Ia, le nā, tātou telefoni nā tōlua, whao, valuono, valuono. Ia, e vili mai ei, ao lau pese le nei moe. Ia le tamo o tos talo tōwhi, fai mai aua lawa, aua tia ki kuhua. You know, if I'm more, I'll...

0: asa tu fa fonga mari si fonga mali e o le tama tau tau o tama pese o tala tofi mai I le nuu o loo soi fuai I a moe ta faitia o ala fo ina le leil si ufa fonga tala tofi I a pei fo ina tau si la fia o moe ta faitia li le ala ngati tala o ia fo isa a yeis fa ili asoria I a pei o le mea le na ua le le ia ta mai pe pese o e a mori atu ala fa marama fa tai moe ta faitia fa tai fo mo le vili mai fa marama si au mali au por kalame e ua an tato le tu e fa atasi Ia e faa mua mua me la ainga. Ia e faa mua mua fulistina la ainga mau ni mai o le tino. Ia o manuia nā mai le li. Ia lao se e maritato teimi. Ua toa isu malfaa. Tā lo le tonu. Tō faa fonga mai le fo I le ni. Tato tala mai sa mua. Ai li ni usio meo tu tupu me fo I le tau na tupu me ua uma na tupu. Ma tō faa soa atu le iai. Tato e vai vai fo I. Tō lulua faa o vanuono vanuono le tato. Por... le telefoni e te vili mai ai ma mai sa fa so
1: malo malo va tai tai to ma upul ni voi va e no le tato po kalame e o te vi fi la va o sa fa lo me nga nga a ka singa va e nga nga le te a le ipo ke le alu ese ma malungo le mo nga kulou la fonga le tunu lowole a ole tulanga foi eu fi falo no longo aí de de fono le caco palmene a ngi wa ngi vai sa usui al fono o pio la me anga que ya está ya o falo no longo e ya mangai ya yo mangai ya yo le fata tianga ma kulanga le me na wa yai de o le si me te li ale wo wa vai ku con fal fono o le yai kulanga wo ye pesa a yo fo I ngai I de afiona ta ta yo le tu ngai so I no tu lepa ma ngia I ole o fo yo la wa ko la nga ko fa fa kupu la wa a ma ngia sa ke la sa wa e la ngo lango le a tu la ngo me uma kala ka ko kupe la pa sia ta la tu pe fa nga malo le ku la mai ole I de lua fe lu ono lua fe lu fitu yo yo va ta ye la ya ola e yo e sa wa kala I ka ke va ye lu ngo le facebook le fe mai Vai o kunga e le masangi poloki ku, pea le poloki ki e o kama kua, wa o kama ia, a.
0: O kama ua le manga. Ka alo a kama lausa.
1: E ka alo kama I kongo le poloki ki. Ia e kako vai e koe umarofo I koe mai koe musputi va. A ua masangi la to, a ule la kofo I, a. Fatino le, a au. E pengo le simianga ngu vika ngoa ia, o maa ia ia, saunu atu palmia ngei ia. Ya kula mele ku ngai ya a wa fa pe mai ya kalia male a ma nei le ka pe nga nga male a le la u fion al palmia mal ko ka pe net a ya la ngu langu foi le laiku ma nga la u ka ko vai o ya u ka ko pe ya le tele o taimi o fege ka po kala me a le ma sa nga nga ngu fa ka ku no fo talo mo sa mo Ah, ah, wai le fa pe ka alo ka mol polki. Ai fo I ai le ni la nga. Mantua. E mantua tai to ma upo o la yang yang ngi al hawa I le tanga vai o ta tu tu nu wa. Fa mai fa vai le tu sa mo. O sa mo mo le tu. Ah. Me ana nga ngi nga lo le mar mar mar le ko I nga mar mar le tu le pa ma la uli ia ma minista u ma fil filia ma so I minista ia mfa I pole fil filia o I tu malo la mko ma la ma le tu la ngale ya a o se ka ko wa pitola au o le ta tu no fo talo ya wa se manuia a ma wal to fa fo I tai tai ya wa le ka ko fa nga ma lo ma yo ya ai o le wa ma wal pe se le nga a nga mo le mana o ma ye se ta fo tina a u pu va mo a ya o le pe se ku wa ya pe se ya a fai mai malu mai le afiafi a e malu lo le afiafi a
0: ia na tina I pese tua ia so ia
1: pese tua ia ia ia ia ia o le pese nei ia e mo moria kua kolo whaanga teito ma a upo moria kua kolo whaanga I wompanga umol tato wala leo ai mai se fo wa ui au ama kua iau a e le ma whainga ngaro le kako nu o le kako nu le kako le au matua le I nara fa moli e tuai fo I fa tasi ma lo fa anga ai le ngata I lea so se ta ma matua ma so se tina matua o fa fonga mai toni maota malawa ia o le tau leo ngale, o le tau tua, le tatou leito, o le faa, o le, ia, o le leito, o le faa, e pi, wawalu te isi malitasi, ia, malitatou, a telefoni, na to lua faa, o waluono, waluono, fai mai, a marua ni loa le afiafi, ia, o a masandi ai, a, mori atuelo faa nga, o wopa.

0: Le fatunga mātango fia le vaiva a maluane le a fiafi. Ia ai liriwa e ma whaftai atu tu i vaitele. Ia o lea wa o mai i al tūranga loutali na fōi o le tātou fisiri. O le kaka awa ni ngalo o le fisiri tāua ngā mō tātou nei aso. A o se mākou fōi ngā au mnanga. Ia se o mātou ngā lua fōi a wā. Ia tau i loutou ma au ma loutou mimlusia ma loutou ngā pātia. Ia wanfātu peino tātou le teo. Ia o le mōli atuai le ngā whaftai. O le wā o mai le sikoa a tu i vaitele sau staimi. Ia o sau noaku le a teito.
1: Ya ko wa ya sa ka sa ka lo ka pi mo mo
0: ya ya
1: ele pe o sit ko a le ri le o si o le ka vidi mai ka kas ya u se ka u mai ai ele il bo mo e mas ko lo ka pi mo la ha ko si o ya ko si e fai fal de ka ko por ka lam ya ele ele po ka lam fo ka mai ki ye ya a ele fi ya ye ya o ke vidi mai fa mai ka nga si ko fa pe nga ya a le jungo ya tu fai tele e tolu suru kuin selang. Ai lua suru mali lua ia.
2: New South
1: Wales. Foia. E tamu mai i. O tamu o liwa, tamu mo i maripo lakpi. Tamu tuai o talonga.

0: Aki o ia maanga skoa o i ngai loa mai eire i moe mua mua ma skola ka pi. Ia e tatou a ngai lai, kei loa whaafitai o leo vai loa kungi. E au a la ia tui vai tele i a New South Wales.
1: Ia pa feo leo, kama.
0: Ia, ma lo whaafitai, ole puru, ia, lea fionga ia tui vai tele, ma lo whaafitai langolang mai tatou pōkalame, ia a mesfo ole sei, whaapitoa ole pōkalame ole tatou leite ole wha epi pavalu te si male lua i aso lua, lea ua whaatupe ina e taito, a whai a sao lau sei, ia, ma whai ole tau au atu lima sifuru, ia, e wa sao lawa e taito i lau account, ia, o tūlanga ngā o mea kama makua e lia e whaapiafo i ngā o, e whai mai e ale upole tusi, e le nga ole upu male ngutu tulou sa moale atu no pele ia e fatino tulanga le ngou mako mako foi ia nga o mea moni ala tulanga nga fa mole sio ue ke fa mole le e le fa pe e le ka ngu ar tulanga le mako wofo ole ole mea foi nga nga ola le penfiki a o kaute la ngu fo makai ku kai kufuru wafe ia kaute ia la akari upu e alo ke mea kuga uia wala nga le kaun nga le ye la wakaute a e ole e sepul mung kupu a pe sepul kasi a pe la ua ia ai
2: malo malo ke malo pa se lo nga wakaute
0: ya lena ah ole yo ya ole na o mo moli nga fa tai tai cho ma
1: tai
0: malo ta to to no ah silvia ole la u la wina lo ah de si la ngole di si va e ko fa e fa ya ya la pe
1: la tilo tilo le ta saka la sa wole lua lima lua fa lua fikwa kusa lua fikwa le yat wa nga sa wo nga le dis aka nga le lua ongo nga fe mena ba nga sa wo nga
0: ye sa ola se ka ku ye le se wo sa wo man lua fe lua van
1: yo apo nga le yo le ka mi le
0: on sa ya nga sa o lo no wina sa pik mi stai ke stai to fa ma lu lua fa ka yo ma lu wa lu a o ke le i fa ta wa le ki o ba ye ku ke le o le di se wa pe ao kamu wala ima tulo alfa fonga na kunga alewo vai kule defesa o defesa person na vale epiko iluma a tanga kamu mua o ainga sai a inga sai ao le kusi mai lua fe le aso tols fulu o fitu o longo wingo o iulai ale kau kele o ia iulai lua fe male bar a longo winga o le mistake a Silvia la loma le ofisa ia sa mole a tunu pele ma tou tele fa lata ina le tou fa ma le fautaga fautaitai tolou ko lou faamagaku maia a leo kele i faitaua ia ma seʻi faasaʻo mai le makolisi lea ia masalo o le ʻaufai pōlkalame le aso ataeaoga e agaʻi mai ai suga iā maukegi ia ma le ʻaufai pōlkalame le aso lulu ia paapea foʻi le afioga ia le konvina iā le malu ma le afioga iā foa ia ona vatu o saʻo ele lē umaloa o lakuloelo iā Silvia e fa sa o le lei ia a mai nga le lua fe lua ono nga le lua fe lua fitu a teito
1: ia ma resi mea lea nga tal no me resu li via te au ua ta tau o iuni a o afo o le basu mo mua iuni e tau na se ile
0: se ile ka ko radio fo
1: a no na fa ave lave e to tele tangata ele tonia ilo tangata ua matato le la au to ta au fele si lua vai asu a se ito tongi mai tangata au na se ilo la ia ya le alfa na to tu ye yo sa ele pe la ta to ile le a ta to por carta ma tu wa o mal le ta to
0: yo e ole me
1: sa yo se la tu pe na bo e ta ta ye por carta ma ta to ma tu
0: me na ta to le la ya na fai mo mo wa fe an le ta to nu a la nga ole lo fa ile lo fa ai le e le ma fai fo inga amal ta to por kalame nga ka ko wo pa nga ta lofa o ma sani wa munia ta to nu o le kwa ka ko fi lo ai wai le e kwa ka si ka sanga ai le a to sta sang a o le wa fa ki mo mena ko nga le ma le lofa ai a wa fo ine yo ta to e le ma fai nga ko fa nga lo ina inga e ka ko wo pa nga ma sani ma lofa tai ya fai fo ye taito a fai fo ye le mfainga nga la ku fa tupe mai o nga wale tala fe nga mfa la vitono ainga ya ka ko ke o ka ko wa ya o le fa tai Tile and a lima little for a tuna.
1: Yeah,
0: I call it Valvolcia. Tetong, I'm only before life, I pay a pale talent.

0: kengi o tai manuta vae ma kamo kai manuka vae ma ia ngā sā iri e fu i fia whaitane e kengi o leo ka a ia ngā walwal ki eile o awal fau sā mōre atu nupele ia ngā ngā mākou e iei upo e tū manu a le tū longo longo ngā ngā mākou mātu pa i atu whāpea whā mōre mōre ia a whāpea ko gia lau tupe wa umanga e ofo mai nunga lakako le teo ia fa mole mana o mia la valo to a ma fola malo to a tu mai o to a ka ko nga lu fa ta a
1: to ma o le fo wa mo malai le ta to ma fta nga ne to fa na ti na le na ma ne le sta la o le tio le ti na ya a kala a ia va pe vol ti na ya pepe ia va pe vol ti na ya fa fa la yo ti na o ma ia mo le ne ta ngata
0: Malo va
1: tai. Tai.
0: Tai.
1: Ya opole.
0: Ya. Ah ka ko wompa nga ma sani ya la a fiona bui to Filipepe. Ya o ka ko wo ya sa mauta tai fu patea. Ya asia na mulaulu ya to fal matua. Ya nga poilea ya le faltua ya portina matua ya faltuai. Ia ma wom pa anga ia onga o mero kwa ka yei taitu o moe sau lei male api e yei umai ngoa umo nga i koe
1: nga moe e visi nga fai ma moe
0: ioe ia a fai ua mako le a fea tu lo su a fa o lo si la fia e le atua a o mako loko moli aku le nga fa tai a o lea ua ta pena mai fai mai lo i mata o a paula ia mai fo i fale ata taitu ioe

0: Ia, ia, o tātou telefone nā, ia, awina tū sao mai, na whonga ina mtāpe nei na whoi, ele a whiunga ia tipi au tanga vaya. A ole, anganga moni a teito ma, a upu ia, a mole fia whasau ino le tātou teni, na uto wa wawa ia, ia, koe, koe lua su fitu minute, ia, ma kāku, a, oi, ia, laua, ia, laua su fitu minute, te elei tu la tolu. Man tu fo I ya talo le fa ya
1: yo ko le fitu luas fu mal ton
0: luas fu ton ya man tu la e kalo le le ta le fa ya ta tu a le le ya o ke lo la wa si le fi o man mal le ta tu ka ka la ya e pa wa nga me na le fi fi ta fa ta wa o ke fa ta fo I le malo ni sila o le amana I o le a ole kulanga fo I le kangia ku fo I le tumalo I le a I le ba ale nga ngoto I nga tai fo I o safata ke le ni ku pe fo a sun milione de la mai ku pe a ya pa tai ya o te lo ya nga ole a nga lua I fo I ya le fo no fa vai ya me se fo I ya o tupu mata mali fo I o le tumalo a ya ai se kwa ku ki nga ya o pu wa le ko ya ku a wa mole pe ni me nga fa ma ma win na le ta to a o ta to talfo ya ale ya ya le ala fa nga so lo ta to ku kala me le nga nga mal fa lo lo fa ta
2: le ni me
3: ya me si li fa ta yo me fa mo mo me si li fa ta wa fa lo lo fo I sa mo la lan papa o ni a I le fono le na umat nei Samoa wa malama lama tangata le tala le seleni. Le ai lava se meo faa po isa e mbonu fono faa ftai I le HRPP wa lato lango lango inga. Pei fono sao na atu le epa wa pasia. Mbonu ya tuan faa ftai le HRPP. Ia o tama fo iyo tato masang e ta aloa tama le ausu. E pei fono pese fono le e lo se fono tawa ime. Tau fai fusu wang. O tama fa atu di tia fusu ana na umama la klap tali ye ma pati ye. O meo me fa portiki fa penga fai. A leve vesi se me konga fa portiki. E le ma ngengi. A mo mori tu alfa tai fo I. I ya apta nga vaya I tato tala mai sa mo long long po yali. E pia sa mo long lan pa pa pa au ni atu no. Ya une ngalo le o se mar ta to tai wa lo su di minute te ai le tu la to lu ya ta lo fo fa ya tu mai lo a tu a tu ma to lima ya ta to te fe lo fo le sto va ya so pe a po le lo fo le ta to ta mal ya
0: malo va tai a tai to ma ya sa mo le tu nu pelo le na ja lo wa no fo si la fia uma ya ta to a ma malu vol tatu o tunu wa le o tofu a tofu tv o o me fo dia wika ko tv te to ma ma o le wa ye tu lang vo sa sa o aya sa sa o le fon o le fon o pa me le ka ko fain ma ka ma ka wa wa ye le ba nga nga ke alfa ta ma I vo le le fa pi la tv a e ke mo u ma por ka la me ke fia a e o vo ta tu tal fo ya ke lo la la wa sin fia man malu tatu tunu tu lang le la
3: ka Pela tato si singa fu ambe uma. Ya kai ka fu ile mar mama nga me ka mai seki de stand o me ku I. Lai mai e ku wa va lai ma me uma fo no me uma. Sa ulong ste. Ah ma pe a. Si o sa ola. Yo ka ka maka maka fu ngi. Le se me ka ka wo sa mo e maka maka ku u nga ma. Si singa fu ma sa va ni me uma. Ma wo uma long ste.
0: Ya. Ya le na ae ole fi fa sawin ol ta tu tani a ya ole e ye ya le kulanga ngang ma ngi ye o kang a sevi kong ora wa o ke ka ulo ise me pe e popi u la fo ile ma a ya o kang ora u sevi kong ora u telefoni nga va pe ala ma ngi ye ole vo I ma ni o se tina ol tina ye ngi a ol tina fo ya ta mai ma ole va ngo ma san ye ma ya maku fa atasi voi kongole ole fa la putongale ole fa ma kongo ka wa ya langa ke lo la exil le mamba fo ngo martina artina vo ya ole maku ma ga yo anga kuts kutsinga I ngo ole facebook ma mane yo la o me ya ngo ngo e fa ta wo ya ole sa ole kuts kutsinga artina le a fa me ya ya ta tu fa na o ke mo wa lole ma lo si wo wa ke le lo king a wa ba ye ku si uta mama a ma si uti na wa a wa fa ngo fiena e se so fa ina ia nga e fa ali lo le o lo ma lo si a ma ia le ma ri yo ku ku singal dina na fa mai a fa pe ke ma ga o fa ali pe lo ma lo si ma lo a fa ke me le le mo lo ta mama lo tina a e se ma ga ma o te le o tu pulanga le me le ita e nge ba ita ia wa ma wa lo le ma lo si wa nga lo le lo fo ta mama tina ma ga ye o nga a ku ku singa
3: o le le lava
0: ia ai o le fa fo i ma lo tau a e le nga ta ia sa wa fo i nga u ma le ai ko mai fo i ma fo pa nga ka ku fo i ma tua a u le a u le fa wai ke nga u fo lo ma fia fa vi vi la u la ta mama la tina ia o le o la se inga nga o le a o le ta mai titi ma a o ka ko wa yo ma tua u nga i pe a ia o le mea ia nga fai e lo a e ka e lo ta ma ia ke au ia ma lo tina a ma ia o le futi pa ua ia a e le ka ko wa i u le le ka ko a o mai fafo ma a ia tau si le ka ko ma tua wa fai langi fo ia la to a soifua ia o le a e fai tau singa ma ka ko wanga le fai ingi me te sit fai se me le le a tu pulanga tala vau a e mai se fo i le uso tua fine fai se me le le ia ta ma lo le to lua fo i le tina o le a inga fai se me le le o la e ola ma tina fai se me le le o la e ola ma tama a fai se me le le a la e ola mai matua ia ma wale o au fa mulianga o aso se me la va ia ai na ei le pese babe le ase i fa e mo ia
3: sau
0: lo ka ko por kala men nei va ga ole i tula

0: lo yafi lo pitanu'u. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tauona li ipotia. O le ala fatu se pusa mo wafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ya o nei vai nga foi na fa ya ma a long long work on the tato late yo ya pe a te u a faina lo mota ma lo la wa foi tu la ngole mu te to ol ku la ngale le nga ma wai lo ke le ngi ka ko ngu foi le wa le nga a to fi o e la fe nga ya to fa ma ya ka ko ngu foi le nga fa yo a yo e ke mo le fa ya entry a ya mo wai ka ya le na e o kulanga nga e mang mantua e kauanga nga i lo fale e kulanga foi e fa kau mai e me foi de lo le a o le e a le a ya o le o le e a o le e a le na tonua le wo a e a le a te to fa moli te to sa no ana nga le o le kia la mai ka
3: le le nga sa ngo ai le ka ko a
2: Ole kako sponsor lenga kwa umango taina. Lenga ko va fonga ko i fa mai ya ole tula nga foi pe a pape o ke o mule fa fo se ile a lu fali. Ole me ma na ya le ta u a wa le un kako ma ka ke ma mla mai ko fa le fa nga venga. Ye ke me fa e ile a la mai i se se fa fa nga venga. Nga o u ma ni fa fo le la u ma mai o la no tito nga nga ma ko a ve al ke mi o fa ma ko u oi. Foi le halu e fai ia ma kangaka e ma le mea leo le fai enche. Ia lea langa maualanga se le. Ia lea la ole vai kumo mua lea. E kakwa ia saunganga te to. Ia a vapea e o olo se mulo fale. A o uma ma vai di sepe vai pa a o ye se pepe si ili pepe ma o ifafo. A o ngisi nga ingo inga po atu langa voi fai mai. E kaunga ye le mea voile e fanga ye le mea lai mu. E tuai ngā kūranga, le mea mumua le sefe ingo le soifua mle ola. Tā moi fafo ma, ke ngofuanga e sefe leima. Ioi, ia ole ato e, ki la fia.
4: Fafetai mo le amanoa, ia. Ole, e sa ole le lavalfina ngā lao taito, ole manatu lavalea e tasi. E tutono o tato fale. Ia te tau lava o na siaki lau fire alarm. Wa te ta e ai uma lava fire alarm i potu ta itasi o lo fale. O le living room fia lava e a. Ia te tau lava o na siaki peta e. Ese ai fufua le malusi o le maa le fa o ngai lau fire alarm. E tau na siaki mua mua le maa. Po o malusi le maa wali si mea nai. Ele lai fa pia o lai ola le alam ia ilo ola no la wa flat le ma a mana o mia le toi sui o le ma a o lau fai alam ia wale saunga le mu o oe malo a inga a tulanga fa pia ia ye se a tupusa me fa pia ia te tau lava ona mua mua ona va ai Ya la fa nau a mai se foi o matua matutua. E tau lava ona ave mo mo fafo. Ah, se tu langa o lai lole sanga le mo o fafo. Ave mamau se atu mal me o lo fa pian ona mo. Ah, tu langa fa pena ia. A woni to sa se si to nur fale ia fa nga lor fa nga au le fafo. Pe a mo fai ona e tango ia. Ne fa nga me na tai me o lo fa atali le ta vale fui mo. Ah. Yo la viena ya siaki le palaka ma isi me na le ma fua yo na mul fale una olae wa uma la bona fanga le telefoni yo na liva la yo palaka ona le o palaka e o telefoni wa yo telefoni wa e fa pena fo ya viena le se yo telefoni o wal ai tu wa le palaka la ona yo na e cosa isi muto no fale me se me sinta me me uma fa pena le fanga le tise ma io e tsa le uma palaka me uma lo maota e tele tu u lo maota a pe o si una fisi
2: ma lo va tai tai to ma a u pu ya va ya no le kapa con i fo i a e fai mai sau a so finga ngalo le ka kai ko olenga la ke fai ya ko olenga ave o e fai le ko Ane pe si dia kul ke no mere wa ma wa mai a ore ore ka pe ole ole palaka ma o wa me u mai e la ve de ko si ala nga wa e ke le o tsonga pa so a le mo ma wa ma ti na ya u
3: la ma ma la ma le u be fa pe a e mo ile sa ko se a ve a ko ko wa la ko ai o ye ka pe palaka o ye ka pe le me o ye sia ki palaka o ye a la nga lo nga ka fa i ko
4: e fu e tu la nga
2: ya a wa vo ila o ila le mauti no ai tai to fa tai fa fo fonga le tu no e le ti o a fa mai ia le ta mai u tai o ta vita mai a le se tu e to no la i ga e ye se ti na a o le a tu o le nai tu
3: praise the Lord praise the Lord
2: o le a la o ke va vitai a le wei sau noa a o ngaru inga o manga e kong faa kingol tina a
4: ia ma taala iso se a so se tai mi
3: i oi amu ia la taua
2: ia
3: e se tina alo iei le tua
2: ia
3: alo iei le tua e tongo le ai mea uma iei le tua i mea uma
2: ia la ke ia ua fai a kua i makaikari o le ilaka ki ngāri kai
3: Ka kia ngā ki ngā e sea o ngā ao lea tu e whamua mua i mea uma.
2: Wā mōn mōne a wale ka kō mai nō ka whātinuta, ia tu lau sā mua lea tu lupele, ia o nō o kūlanga lava o suanga.
3: Suanga.
2: E sile pia fō i teito ma upua, e kōro pū lōu ka male o sumeo. Lea ngā ngā uba ai i le maliu o sumeo, e maliu sumeo lau kai sā mua. Hei lua. E mulinga fo i le kou mā lō
3: mā lia tōa. Ai, iai umakaka maururunga mā.
2: Ai, le ngaka, le iai umo taitai o i kare sia. Ia ngai iai le ao le mā lō. Anga iai fo i ma, a kūranga i kaimi ngā wako i le sāo su meo. E awi kua i loko whanga. Wanga fai e ngāranga toi sauninga. Mo koe au mai waitele wareka o koe waitele la whangua ma siona. Siona a fo i whartua, siona tōrua. Anga e whaina rau kare, whaana lua o ngā mā. Ko pa pele oi ai ka fia mau wai ia ko la nga e ona mo winga ia e a fa pe po la ko la o le ko ale a so lua ka wa pa po la singa le ko ye ia ke a ole a se e ko ke li va pe ka ka pe o lumi
3: e ka ilo fo ia su mi
2: ia
3: ku sa le ka mi la va ko lo ki ngo ba di ye la lo wa lu fi lo fi Langa e loar kaka yang ngaruenga.
2: Ya.
3: De kai mila fa pe foi la vakuai u folo ku kava le avi fem avi lo fem di sevis Oka. Ka ilo fo ise ya su me wa. Ke masalo o ma le afe apoli ke kukula wala fa ka ni le ma ngolo pusa.
2: Vitai.
3: Le ai.
2: E ala fa o me le ngofi ma wa.
3: E ala ko. E ala ko ka wa apoli. Langa. Apo dikio la kongo la kongi apo dikio.
2: Ya kongo ngwe yeo ngale.
3: E faa alo alo so skakaka.
2: Ya.
3: Wa o sabo, nga su, nga o sabo, au inyei. Fai o le lai nga apo dikio, o le lai nga sabo, o le lai nga so siya skakaka. Ise a. Langa uka uka uwa oe me faya le kongo.
4: Ah,
2: Ya tamaiti mai vai tele mai noela ya la upele ya a ele lei le fai ngoltina le lei foi fai ngoltina lo to taimi a fai ke pio pio mai le lo fai atina ya sawi le wefa a upu
4: ni oi oi ya sta ele tina

0: Io e ole to mai ta io noela e pe la vanga ma ku fa soa ma ma tu fa le a tu tai to ma upua
1: io e
0: ale leilo foi no ma ia mauti no lo to e aso ma to e tai mi a ia e o mai e le vara ole tu e fai le le ma mo lo to e tai mi ma a mal fa no ia a fai fo e ke a ia a mi fa pio pio ma fa le a io e fa pena la fatulanga a upu matetu a io
2: e mo modo fo fa tai mal fa malo de so ya ma ken
0: ia fa tai ken e
2: kai da ba mod mal fa kai mal fa malo tato por karlame fa tai mo musika fa tai fo mal tato fa so ia e mai mo ken ia e sa de lei lava a e de a vien kosen kaka sa on pi ma wan ga ka sai do malo mo ken malo lava
0: ia ala o wa ma lo foi ko inga i ma ko i ka ko po ala nga la sa wa ke o la fa fo nga mai to fa ma ma ma ron o la wa yo ma ko sa ma ko yel ma ko ai fil fil ya ka ko e ya o ngo kulanga nga sa ba ai fo i tu la nga o le ma wa lu nga o le ku spasi ma a ya ma tu la nga wa o nga yo ya nga nga sa fa ye ma su i o le ma to nu Yai kulanga fo e faya onga fo e le faya emchen ma wangi me kupu kongo o mauta malawa.
2: Ta lo la ma
0: ya. Ya e fa... Mwole atu lume nganga paptai kengi tulanga olewa a... Ya mamai fo ilo usao le tato po kalame one ngalo sa mwole atu nupere. Ao fa funga mai ai ei le vai na tau alu ke mangua te tolen ka kuila lo fo ia suvia ma fai ngai ka ngaka nganga a ka ko o new membership nganga a ele le ia le fa funga mai ia o na yo tato wompa anga ia o le fa ka ke fa maongi a e mai a ia matutogi sao ia la ko membership i kong fa mole te to
2: ia e fa mole to alfa tai mal fa malo Ie na wala au mai le tato talonga kai au State of Orange. Ha. E le le I alfa manino tuo tau sikoa. Ha. Ia o tui whaatele. E lua suma le lua Queensland. Oi lua suma lua New South Wales. A tau sifur Queensland. Au mua se furuma le lua New South Wales. A lua furu lima Queensland. O pou e lua furu lua New South Wales, a se furuma le ono Queensland. O upa, a se furuma le lua I New South Wales, a lua furu walu Queensland. O pepe, se furuma le fai de a lua se furu I Queensland. O tai, a se furuma le ono nei, a lua suma le ono Queensland. Yo la tono ina e to ono la tono vini mai, awa la ne ingalo. Pa wai o me le... Ele pia pia taito. Mio. E mo modia tua po fer meta fetelo ai vole mo modia tua te la lima su tala pe sa ola uta. Mo ai a fai fo ele si sa ola uta. Pe lua ponte ese ese ai. Te mo la lima su tala. Ya. E man via ne ya son fo fo.
0: Ma lo va taito ma upu Ya, e molifo ia tu le fapta ia unei, lo fai mta ita iol tatu a sa lua fo ima le tatu por kalame ia I le lua mafuta mai, a mesifo le lua fasoa, ma le lua a tu mai fo ia o lua fingalo a wale tau tuena malo le tatu tunu. Ia, no liliwa ni lea mo fapeatu sa mole atu nupele, e fai tete fo I ia ma le soonga langa e iei upo fe mai o sa mole atu nuu, ole fue lave lave ole ia ibibia e fai ngata ia ne isala wala le ngana ia na fai tawina lea ole afionga ia taito ma le fatua ia upu fapia fo I luk tangata ia ole mea lea mātou te avatu malu I puenga fa maluru atu a ole ase ia lafonga ase a saunuanga fo I taito ma le fatua wale tauta mali I Samoa e iai le whātua tuanga e matua le tuu I lau whātua whāla inga ma lau whāutanga I ole a mangaluai lau tautua ma le au whai ngalwenga. Ia ae tu mai au tau au a watu fo I o mātou lima. Ia tātou whātua whā ya tatou fai ale mawaenga a se uatali i le tabo man Samoa ya na lawea ia foi ia le sunga le mali toa ia o manu e te fōlau ai o manu foi tauai o manu foi tatou toe feilo ia i Samoa le atunu pele manu te leina ia le toi alo atu fai unga foi o nei vai aso awane ngalo le aso atai au tautua tuai sunga ia maukengi ia male au fai a leito male au tautua o le aso lulu taito pa mole
2: ia ia manuia Samoa tai lava fa fong fong mai
0: ia upu
1: tu fa so fu Samoa manuia le afiafi
0: tu fa so fu Samoa le atunu pele e le ngalo oe i o mātou loto whaftai le alofa male angalelei.

Haya liu ni ke tuko de to manatu faka lafre ma kia tu. Kia un tōru e tō madaka nā ni wē. Kua whanohono mai ke hera tōru a pōkalame. Tūani whamhani ke tō pungi pungi lotu. Ka lafre ma kia. Pukau e kua riu mai e tam whata nei ke lamatai tonga tōru tonga hua ke pungi pungi nei. Ha kua lewa lewa pōke e ngalo. Ha kua e tō te tōru he seno. Kai pukau e kia tua kua riu hoko mai. Mo e lamatai hera tōru a leo tāong ke pungi pungi. Ka lafre mai atu. Kia un tūru, ne whanonga mai ke pungi pungi pōne. Ko tau hea whaka alapa ke he pungi pungi. Ka ata tōra tō e gara sia tūni whamhani ke he mō maanga nei ko Brisbane. Mai he gara sia Pink Lee, e gara sia ni ue. Lewe kia I he lirifu ma tō ako ako ko hola motu tāma. Mo he awa tō ua, pia ki ha mua fui fui mā moe. Ke he māngana ko Pink Lee. Pia ni e ake sia he tō niwe ki Ipswich, niwe Uniting Church. Ke am tūri lipu am tū kauchem se ntopiasi. Mo e am tūru e kere sia mawa pop. Pia ni ke he kere sia Northside niwe e kere sia. Ne lewe ke I fōke am tūru pikitaki ko Tim Douglas. Tōko ua mo e am tūru e kere sia mawa pop. Omara ki kua mawhara am tūru ke pungi pungi. Ai ki kua whanongono mai hara tōra rea taonga. Hia ni ke hara tōrua tau tupuna he maanga nei tōni whamhani. Tom Haren tanga motu. Poi, poi tōru. Hama tōru watua ko siau, tapatu e toa. Hia ke mita hara moana mo e manga whawa. Hia ke he mtakenanga ko pānapa rakatani mtako. Ai ki kua whanongono mai ako ma bro. Hara whatu kia mua pungi pungi. Pia ni ke hara tōru kapsuna ko Christine Jones nei whāwhanongonong whaing whaka ia ke hara tōru leo taonga. Pia kofi, moka, puhatau, pia ki kasa ata fitule mai whānau he whahina he taone. Pia ke tau kapsuna mai mangana ko Golden City, Cold Coast, ane pōpou male mai whānau, pia ke ane ka ni holo motu. Mo e tau whānau. Whinatua I ke he māngana ko I nala. Ke he family auntie Minci mo anko leke a leke. Pungi pungi atu kia mua. Muna ki kua ala mua ke kononongo mai. Ke heri teo he tau whānau nuwe he māngane. Whingeta pungi pungi atu kia mua. Kua panono mai ki he tau rei tō. Muna ki kia mawhara mua aho. Ke he mua tau mana ko hoki ai, mo e hoki e waewa. Ke he tau mga whawa, Sisu Lama, mo he maunga matangi anga family. Pungi pungi atu ke he mangana ko Underwood, mo he maunga. Pihia ni ki Sisu Lini, Lani, he mangana ko Arkanot. Pungi pungi atu wa Sisi ko ala mua, mene whanongono mai. Peke me mahamatoro matua whiwhini ko mam, pea tapatu I toa. Ane Robert Fawel me whanau ke hiratu kaina. Amarek ko a alaka me mam ke whanonoko mai ke hiratu rai le taong ke pungi nei. Ai ni moha maua tau whanau. I Northside, Eddie Sharon me whanau. Chess,

Ai e tōtai mahofi e lorongo i neuha te mewhiwhiwhita ko ia ke monu i nā ai. Hau hau he mo uianga ni. Whakalofa hofi u fiatu ke mtore tau ni wē kua. Whanongonongo mai ke whakaroanga ke mga hapungipungi nei tangata lango matai atu i tua nei ke pēnolo. Ke lata mai tamafuata koe nei nofu mai mua ko JT ko lakai mana mui siwa tau tapatu e toa whakalofa lai atu ke mtoro. Ha matola kono vina safa seo ne tali mo hawa tau whanau ke lotu kaina. Teina mo Michael mamunaki kua mawhala mua. Ke lotu ka ina kua inu I tau kapiniu ma whanawhana, kapiniu si ma whanawhana ke mga hapungipungi. Pihia ni ki hako sista, big sista I whahitonga nā mili mao me hao a mga whaua whakalofa lai atu ke pungipungi. Ai ni mu fuo ke a mua, sista se ini wakanofisi me a mua tau whanau ke whahitu ke lau. Whakalofa hofi hofi atu ke pungipungi ni a mamunaki ko ma whola amturu. Ke hamtura tau rotu ka ina. Lolongo nei ka whakatangitangi atu ke whakawhiawhia ke hamturu ko e kapisinga ne tū he tapa vai uhu atu e moana luki luki.